0: amo fapanya lipula tebo mokwena bela antle e ka mani ya ka lutunga le lituna sibatibana sale ba ka lutuna la ne le lesadi ferentena
1: penalty e botse first man ka le sogwana la ga tebo mokwena e go mera bona ena moswara dino e a ya thukwela go metebo mokwena a eno sha ka thuku yengwe e go mele sogwana la maseko ke man of the match ya ka first man mo papadinye o tloga a ralukile ga botse a ralukile papadie e le gore e utshile mo matsogong e go mo seo sera gore one naga ya zechia na one naga ya Africa borwa
0: one one bafana bafana ka nnete tshepo jwale e ntse ba teng gore Africa borwa e kana ya hapa papadi tshepo e ba teng gore Africa borwa papading e latelang ga e ka tlhola jwalo naga ya South Korea papadi e saletswe ke metsotso e mehlano gore e tle fitlhe pheletsong ya kena Czech Republic ka bolo ke ba ba ntse ba tamela di 18 tsa Africa borwa mme ba ntsha hampe ya ba bolo e tswelang ka ntle e tla agela jwalo ke Africa borwa ga re bone Africa borwa e tla e sebetsa jwang provot ke ena ntsheditseng bolo ka ntle ka senaeng yena ya Czech Republic banna ka ba ka bona bo mamajoya ka bona bo macha ne ntse ke sa ba bone nako na ka ofela ga ke so bone le bottom sila ho hamfela ene o teng dipapadi tsenu mamedi wa tshebeletso ya 011 Africa borwa e tla jwalo ka bolo ha re bone ka mane ka le pion le letsiari ke ena ka mane o primudiba ka mogolo sebelebele o ke ene ngwana mme ha ke a bona ho tswile mang bana ka mogolo sebelebele o sa tswa ke
1: le nna

babela khunana ra di tlhaku thabisa di hoho o panya panya o tswa ka moroko ha le khale ke tlo salamang o tswana ke ntse ko batla ke sa o bone ba re khomase ha nwa ke ba setsa mathukwana tsetse mo tswalo moholo nna mmangwa ne mo hatsanta te khomanta te we hametse kai ba re pelwana ma di zo mpola ya ha ke bola wa kwena nga thaba mabela dumela go tswana di thota ke re khala go fomela di papo rutebella di tie report 40 sana let's rebella haratsi.

0: ke a bona nyeo ya gona e tsa makhoka e nyana tjena ga tla mofumana ga tla mofumana Edwin ao bana bitswa ka wetsa rambitso hailale metso tswe mehlano fela pele ho ra bo supa mamedi ka nete ho bohle ba holang
1: 1 2

We are the Pulse of Jozi, eo eleng the heartbeat of the nation. Haiba dihlopha tse kang bo di bomb squad di sebetsa hantle ho ya ka tsela eo Ramotse a bolelang ka teng, ke hobaneng ha baahi ba bangata ba ntse ba tletleba ka ditshebeletso tse tshwanang le tsa metsi, baahi ba bang ba lla ka motlakase, batho ba lla ka ntho tse sa tshwaneng, ho na le dibaka tse leng hore ho ntse na le dikoti le tse ding jwalo ka ho fapana. Nna ka nnetenete wena ha o sheba dihlopha tse tshwanang le bo bomb squad, ka nnete di a sebetsa. Fela ha re tla tabeng ya bomeaho e nkuweng ka mahahapa, hijacked buildings, re a bona, re le rena re a bona ka nnete ba kene tshebetsong tate o le mafekefeke, fela na di a re sebeletsa. Noto 0551 3998 6 ke yona nomoro ya WhatsApp e sebetsang kwano mona ho 011 Radio The Pulse of Jozi, la boraro bekeng. Ha di wele The Morning Express o ntso tsamaya le Magidela Ediboy, re pompa ntle le qeaqeo, ntle le tikatiko ka lerato, boikemisetso le bokgoni. Nkutlwa rona ke reng ho wena ke re bana ba Business Leadership of South Africa, BLSA ka bokgutshwanyane, e lemosa hore bomasepala ba bangata ka lebaka la tsamaiso e mamphemphe ya ditjhelete ba ka iphumana ka nnete a modisana ba aparetswe ke bolele, ba ka iphumana ebile ka mohlomong ebile ba kwetse, kapa mohlomong ho ka etsahala ho fumana masepala o putlame ka lebaka la hore ditshebeletso ka nnete tse teng kwanomana ha ke tse leng hore ho hang fela ngwana mme e di mamphemphe. Ha re ke re shebeng setshwantsho sa ditjhelete tsa Johannesburg, a re di a tshosa, a re yei ke bosisiwe moetapele mane BLSA, a re a jonna ka nnete ha o sa intervenue ka pelenyana ha o sa etswe diphetoho re ka bona masepela o putlama. Nna o nepile ka lahlakoreng le leng Ramotse wa sehlopha sena. O re ka nnete ho hang fela bommasepala ba bang naheng ya ena Afrika Borwa le bona ebile ba nka malebela ba se ba bile ba theile dihlotshwana tse itseng tse leng hore di sebetsana le ho kgaolwa ha metsi, meaho e nkuleng ka mahahapa, mebila, dikoti jwalo ka ho fapana. A ke tsebe na wena o bona sehlopha se se sebetsa ka mokgwaletsele se reretsweng ka teng. Batho ba bangata ba re sehlopha sena ha ba lebisa lenyatso ho sona, ba re ke maqheka fela a boradipolitiki ho ntsha tjhelete. A ke tsebe o di bona jwang. Noto 0551 3998 6 A ke the Pulse of Jozi at the heartbeat of the nation, and nna ke Magidela ngwane se hlokomela ke Ediboy station a ke 011 Radio, nna le wena re a o renya leshome hona jwale. Ke kopa fela voice note ya hao, o ko ntlhabe malotsana ho hore na wena o di bona jwang. 075 132 9986.

uno tla rabela ka hore e fela the data sa rano le maspala tse ding ngwana mmebile ding ka malebela le di maspala tse ding ding ka malebela kwa no mona ho di bomb squad batho ba ra a khona di bomb squad tsela batho ba di bogeng gathetse ke di hlopha tse thewang di thewa fela re sa bone molemo le sepheto le dipheto tse itseng ka ho thewa ha tsona fela ntate are bona ng hona dual channel rona di ntho di tsa mahantle jwang are bomb squad e sebetsa hantle bona maybe le ya thusa ho rarolla mathateng a ho gaolwa ha bometsi mo ho nang le dikoti le tse ding jwalo ka ho fapana fela ke o botsa potso ke re na ha e ba ka nnete bomb squad e sebetsa ka mokgwa ntate a hlalosang ka teng hobaneng ha baahi ba bangata ba ntse ba ena le tletlebo ka mebila ya bona ka metsi ka motlakase ka ditshebeletso nna hobaneng ha batho ba ntse ba bokolla a ke tsebe noto super 5 1 3 2 9 9 8 bomb squad e tshwanetse ho bonahala ka mesi

bela khunana ra ditlhaku thabisa di hoho o panya panya tswa ka moroko ha le khale ke tsho salamangwa tswana ke ntse go batla ke sa bone ba re khoma se hangwa ke ba setsa mathukwana tsetse mo tswalo moholo nna mmangwa ne mo hatsa ntate go manta tse we hametse kae ba re pelana mari jo mpolae ha ke bola wa go ena nga thaba mabele dumela go tswana dithota ke re khala go tlhomela dipako rutebella ditie report 40 sana let's rebella haratsi.